Dabwe dadi hun, ewa wi drumdo inu e mon. Chemendo chimin gutano, shte imuno. Dechet an yunat, chesenta gute shpeten mat chemdo, win katu datak. Ne shwi tamak chewan, dechet e imunat. Egute enu gutne chewan, katabwe yendamak. Nega ishpeten damak, kene jabai nagun dabu. Wen kanas tuabata gute imun, kamino gutana umushum, wi kanas. Nad tam ke himya gane te pet kawasyut mas tuwen no tasyu inaro. Wen ka inu imat, no kuto is patenta kutan yun mag inu tapaj muno. Wen ka inu imat, no kuto ti abuitadish chichi inu daot na tutuasi mag no kuto is paten mat shenu. Inu imin, e kuto den no chen mas tuwen din inyun ka is patenta man. Inu imin, e gwadende jenis tatati hin, ke che pasnaman kwesiban inu tsendamun, ne tepe tayanskat kaminwi. Inu tu chinano, wikunwenda mag shtanyunu, wem mochu wikunwenda nano, shtaymunu.